Tanik kami. Oye, des. Balik pa rin ito po siya tumento. Sabal ko alis mga kumiki. Alabasa. Alpa mo itapan mga ko. Alpin alabasa. Yes. Ang kumiki. Ugo banda sport. Ang banda. Minsa yung Kristo. Alabasa. Bindis. Yes. Kaya mahilat na kumis. Arun tap-tap. Alpa siya na iyo. Balik ko. Walik mo. Walik kusin niya. Alibanto. Parang ko. Banda Valtorentana, mensaje de Cristo, gloria a los abas de Dios.

Hilanak kuyakanaka hiwasanaka ha arsunya panel tatit arunaka pawakisi arsunya

ay suruna kahan wa yana kura patasinu ay sahan wa lutakiru sal hatap tati ay sahan wa kusiti tati kusus ay sahati kan wala ang nagarsu ay sahan wa yun tap kagamere na kampus tati Padre Santo perdón la sufrida Sapakat may niyo ang perdón ka sa pagkakit ka sa inyo. O Diyos nila ang glory. O Padre Santo, Aleluya. Señor Jesucristo, Espíritu Santo de Dios, perdón ka sa pagkakit may niyo may niyo. Esposo, esposa, perdón ka sa pagkakit

0: kama kiwa na ya kama aka alawan slok tasya tuka diste mo niyong pe yan ang tasit kita orasyon na pe kama kiwa aka tres misyet misyo na tres mis kama okan kansi yun Diyos ake yatruk Diyos tasit alak pachang ganyas hawa ke yatruk ukara kiyo na ya inkomiente hanin na pa kama chanj uki kasanya Diyos tatat ukama pasaw po
1: Nombre, Hijo amado, Espíritu Santo, Gloria.